Aye, no more for ye, me that's Nelson. Na me nyaw kese pa. Sana mi streamer, eye African, man African Joby. Original papa si forget you be a oti africana na ye african ba kupo o multimedia adom 106.3 fm mi do bibia rasi mama zimbi mi chiao na mi o shrao na onye wo kesi pa na watri ana saturday nya mi adom ne nya mi ama e besan ehia mi do wati fa kuma pananti na kuma pa be kasa amawo ni menina me do me sa de nyum ni bi jamene fedia sa odube die di wati makrao

enti nana Kwame Amache Dako ano ena ukoko fide dasi siya yi wa mudina siswa esa enkoswa hini nisembi na tenti diya ye diye the Spanish beka adios.